champagne yala or man taring ani nga nyal dari mameng ani nga an me joro and this is a true one story from long time ago.